usando OxyPlus 4.1 ka po. Anto OxyPlus ito yung suko. Yung suko. Ito yung dahil buong kasuko. Ito kung ito namin suko, manip, ayaw yung check suko, suko tak 650. Awe. Kamayan dito, ako yung buhay tak. Kamayan dito namin, hiya tami, hindi kasata, may tayo yung lamas yung moments. Good, good.